Mombasa, kote Kenya, sauti moja tu inatawala usiku. Wimbi wa Sharia.